0: can save me.
1: Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos di pitamini ka si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.
2: Di bonje mesi siya chuno la vio.

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti fitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degiten siya for 25 FM. A true inspiration.